mapabay mo siya. Misa ako mo daw yung kadagosa. Do siya sinikilag ako ng kadalora. We're back and we're gonna give you some more of the sweet music vibe right here on Heart Radio 106.7 FM.

0: 7FM.
1: Paga, mas tiki pa luna. May timpong notisya pabo. Aruba, na ang si Unicorn Awo, mapukumpra awi, ipaga mas tiki pa luna. Mas fácil ainda, base compra, kubadata pensa riba dje. Yes, you can afford it, now more than ever. Visita ang si Unicorn Megastore, riba Boulevard, of ang si Unicorn na San Nicolas. Yes, you can afford it, now more than ever. Paga, mas tiki pa luna. Ang si Unicorn, pabiba mi ho.
2: Lo que cubo que, aquí na buen tire, si curvo taye. El pueblo